Kwa Paul Amantem wosi edi kanfo o gidi gidi utia from one na woso kojo pra kodan kwa wanim ni wachi obia ni amansa shonfo kojo pra kodan kwa Paul Amantem wosi edi kanfo o gidi gidi utia from one na woso kojo pra kodan kwa wanim ni wachi obia ni ho.